Ito'y itaroon na hamutok ola, doreza tia ola, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.